0: kwenyamezelo namhla siyathila siyathotha siyanqonqa siyanqumshela senjeje
1: sikhawulela le mini izayo kumini yemboki sisiphumla uJesu uyaphila.